0: Palulot ay kulit. Lokan! Uyos ko, dang kalungkot. Brandal yung sakti mo, drogong. Yan tarong at latosin, palulot ay kulit. Manamura ko, dang kalah! Dibuy-buy at sili.
1: Opo, kalah!
0: Binyadar ka sa tenip. Lurang pang tomo ng tatipadan doon, pansapil. Eh, panjalo yung sakti mo, drogong.
1: Yan panjalo yung sakti mo, drogong. Ibalo sa akin ay atis ko mga
0: lapano. Kaya,